Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

ku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Talata 25 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau amma da farko ga kanin su. Kasashen Turkiya da Qatar sun sanya dala biliyan 5 a matsayin burin kasuwancin kasashen biyu yayin da ake faɗaɗa dangantakar tattalin arzikin kasashen. Fiye da yara Falastinawa 21,500 Isra'ila ta kashe tare da kai hari kan masallatai 1,244 a Gaza. Shugaban kasar Siriya ya yaba da cire Siriya daga jerin kasashen da Amurka ke zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Za kuma ku ji cewa sakataren Baitul Malin Amurka ya yi gargaɗin cewa kasashen da suka ƙi bin takunkumin Amurka za su fuskanci keɓewa irin ta kasar Iran. Kazalika gwamnatin Iran ta bayyana cewa hantarar da Amurka ke yi mata za ta ta'azzara ƙoƙarin diflomasiya. Masana daga sassa daban-daban na duniya sun taru a birnin Istanbul ta Turki domin magance matsalar jarabar halaye. Za kuma ku ji cewa manyan jami'an sojojin kasashen Uganda da Burundi sun ziyarci Isra'ila kan shirin tura rundunar Gaza. A ƙarshe za ku ji cewa ministan watsa labaran Najeriya ya bayyana cewa dawo da tallafin man fetur zai mayar da Najeriya baya a cigaban tattalin arzikinta. Ga cikakkun labaran.

0: da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen musulmai shine abin da ake matuƙar buƙata. A halin da ake ciki, ministan tattalin arzikin Iran Ali Mandazade ya ce Amurka za ta ci gaba da fuskantar rashin nasara nan gaba. Yana mai cewa jamhuriyar musulunci tana da shiri na shekaru biyu don daƙile sabbin takunkumi da Washington ta ƙaƙaba mata. Sun yi duk abin da za su yi don fusata ƙudurin al'ummar Iran da jami'an ƙasar, amma sun gaza a kowane lokaci da alama suna so su sake shan kashi, kamar yadda Madanzade ya bayyana a wata hira da aka yi da shi a wani gidan talabijin na gwamnati. Mun daɗe muna jiran waɗannan tsare-tsaren, kuma a shirye gwamnati take, kuma tana da shirin shekaru biyu don gudanar da waɗannan abubuwa, in ji shi. Iran ta yi watsi da matsin lamba. Babban hafsan sojin Pakistan ya gana da shugaban majalisar dokokin Iran Mohammed Begher Khalibaf a Tehran, yayin da Islamabad ke ƙoƙarin farfaɗo da tattaunawar kai tsaye tsakanin Iran da Amurka da ta tsaya cak. Ganawar ta zo ne yayin ziyarar da Munir ke yi a Tehran, inda yake tattaunawa kan sabbin yarjejiyoyi da jami'an Iran bayan zaman baya-bayan nan da Washington, kamar yadda majiyoyi da dama na gwamnatin Pakistan suka shaidawa Anadolu. A cewar gidan talabijin na IRIB na ƙasar Iran, Khalibaf ya shaidawa Munir cewa Washington ta gaza cika alƙawuranta da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar fahimtar juna ta Islamabad. Alƙawuran da ɓangarorin suka ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a bayyane suke, kuma gazawar Amurka wajen ƙin cika alƙawuran da ta ɗauka sun hana kwanciyar hankali wanzuwa a yankin, sannan ta samar da wani gaba na shakku kan amincewa da ita, in ji shi. Khalibaf, wanda shi ma yake jagorantar tawagar tattaunawa ta Iran, ya yi watsi da yiwuwar Tehran ta miƙa wuya ga matsin lambar Amurka, ya kuma ce Iran na bin diddigin aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Masana daga sassa daban-daban na duniya sun taru a birnin Istanbul a wannan makon domin nazarin ƙarin haɗarin jarabar wasu halaye, ciki har da yawan amfani da intanet fiye da ƙima, caca, yawan sayayya da kuma matsalar cin abinci ba bisa ƙa'ida ba. Taron ƙasa da ƙasa na 11 kan jarabar halaye, wanda ƙungiyar ICBA ke jagoranta kuma yana ɗaya daga cikin manyan tarukan kimiyya a duniya a wannan fanni, ya buɗe a ranar Litinin a Jami'ar Bawazici da ke Istanbul tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Yashillai, wadda aka kafa a Turki domin yaƙi da matsalolin jaraba. Ana sa ran taron zai gudana daga Litinin zuwa Laraba, zai haɗa masana kimiyya da ƙwararru da suka ƙware a fannin ilimin halayyar ɗan adam, jaraba da kuma hanyoyin rigakafinta. Taron ya haɗa masu bincike, malaman jami'a, masana ilimin halayyar ɗan adam da kuma ƙwararrun ayyukan kiwon lafiya da jin daɗin jama'a akan dandamali guda na kimiyya. Manyan jami'an soji daga ƙasar Uganda da Burundi sun ziyarci Isra'ila domin tattauna batun aikin sojoji zuwa rundunar ƙasa da ƙasa da aka tsara don tura su Gaza. Wani jami'i daga kwamitin zaman lafiya ya bayyana cewa jami'an sun kai ziyara ne a makon da ya gabata domin tattauna yadda ƙasashensu za su bayar da gudunmawa da rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Jami'in ya ce jami'an Uganda sun raka wata tawagar sojojin Burundi, kuma ana kammala tattaunawa kan batun ne bayan majalisar dokokin Uganda ta amince a wannan watan da tura sojoji. Ya ƙara da cewa har yanzu ba a cimma yarjejeniya ta ƙarshe da Burundi ba, duk da cewa ƙasar ta nuna sha'awar shiga rundunar. Wani jami'in sojan Burundi ya ce wata tawaga da ta ƙunshi manyan jami'an sojoji uku ta ziyarci Isra'ila, kuma alamu na nuna cewa Burundi na da niyyar shiga rundunar ta ƙasa da ƙasa. Har yanzu ba a bayyana irin gudunmawar da kowace ƙasa za ta bayar ba, ko kuma abin da za ta samu a madadin wannan gudunmawa. Jami'an sojin Uganda da Burundi ba su yi tsokaci kan batun ba. Idan Burundi ta shiga, ita da Uganda za su kasance cikin ƙungiyar ƙasashen Afirka da za su bayar da gudunmawa ga rundunar da ake shirin turawa Gaza. A baya, ƙasashen Morocco, Kosovo, Kazakhstan da Albania sun bayyana cewa za su bayar da gudunmawa. Uganda ta yi alƙawarin tura kusan sojoji 1,200, yayin da Morocco ta yi alƙawarin tura kusan 500. Ana sa ran Kosovo, Kazakhstan da Albania za su tura jimilar kusan sojoji 80. tunda farko kasar Indonesia ta ce tana shirin tura sojoji 8,000.

amma daga baya ta dakatar da shirin bayan har-haren Amurka da Isra'ila kan Iran. Ana shirin rundunar ƙasar da ƙasar za ta samar da jami'an tsaro 20,000 ƙarƙashin jagorancin Manjo Janar na Amurka Jasper Jeffers. Sai dai yawan sojojin da ƙasashen suka yi alƙawarin bayarwa ya zuwa yanzu yana ƙasa sosai da adadin da ake buƙata. A watan da ya gabata, shugaba Trump ya sanar da wata yarjejeniya da ta kunshi kwance ɗamarar Hamas da kuma janye sojojin Isra'ila daga Gaza. A ƙarƙashin yarjejeniyar za a tura rundunar tabbatar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa zuwa yankunan da za a miƙa wani kwamiti na ƙwararru da zai gudanar da mulkin yankunan Falistinawa tare da janye sojojin Isra'ila. Ana sa ran rundunar za ta sa ido kan aiwatar da tsagaita wuta da horar da jami'an 'yan sandan Falastinawa tare da tabbatar da isar da agajin jinƙai cikin aminci. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'an Najeriya Muhammad Idris ya yi gargaɗi game da kiraye-kirayen a dawo da tallafin man fetur. Yana mai cewa komawa tsohon tsarin zai raunana ingantuwar yanayin kuɗaɗen gwamnati na Najeriya ya rage amincewar masu zuba jari tare da mayar da nasarori da aka samu baya sakamakon gyare-gyaren tattalin arzikin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Shugaba Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen tsarin tallafin man fetur bayan hawansa mulki a watan Mayun shekarar 2023 da yake magana kan wani sharhin ra'ayin da aka wallafa a ranar Litinin 24 ga watan Agustan shekarar 2026. A wasu jaridun ƙasar mai taken maido da tallafin mai fetur zai mayar da Najeriya baya a cigaban tattalin arzikinta. Ministan ya bayyana fa'idojin cire tallafin ta fuskar kuɗaɗen gwamnati, haɗarin tattalin arzikin da aka kaucewa, da kuma matsalolin da za su sake fuskantar ƙasar idan aka dawo da tallafin man fetur. Minista Idris ya ce maido da tallafin zai kusan mayar da Najeriya nan take zuwa yanayin tattalin arzikin shekarar 2022. Tare da sake haifar da matsin lamba kan kuɗaɗen gwamnati, karkatar da tsalin tattalin arziki, ƙarancin man fetur da kuma damar yin cinikin riba ba bisa ƙa'ida ba, waɗanda suka sa tsohon tsarin ya zama wanda ba za a iya ɗorewa da shi ba. Minista Idris ya ce masu goyon bayan maido da tallafin dole ne su yi la'akari da ainihin abin da ƙasar za ta rasa sakamakon hakan. Shin za mu dawo da tallafin man fetur ko kuma mu ci gaba da tallafawa rancen karatu da rancen sayayya ga matasan Najeriya? Shin za mu dawo da tallafi ko kuma mu ci gaba da bawa jihohi da ƙananan hukumomi ƙarin kaso na kuɗaɗen shiga? Shin za mu dawo da tallafin ko kuma mu ci gaba da samar da kuɗaɗen tituna, layin dogo, wutar lantarki da tsaro? Shin za mu dawo da tallafin ko kuma mu ƙarfafa ƙarfin kuɗaɗen gwamnati da ake buƙata domin faɗaɗa ayyukan kiwon lafiya, ilimi da kare marasa ƙarfi a cikin al'umma, kamar yadda ministan ya yi tambayoyi? Ministan ya tuna wa 'yan ƙasar cewa a shekarar 2022, a lokacin da man fetur ɗin ake haƙowa ya ragu matuƙa, sannan kuɗaɗen shiga suka ragu. Najeriya ta kashe kusan dala biliyan 10 wajen tallafin man fetur, yayin da Bankin Duniya ya yi gargaɗin cewa tallafin yana cire albarkatun da a baya za a iya amfani da su wajen tallafawa ilimi, kiwon lafiya, ababen more rayuwa da kuma kare marasa ƙarfi. Da yake ambaton rahoton gwamnatin tarayya da aka gabatar kwanan nan mai taken Nigeria's Reform Scorecard, The Benefits, Costs and Harms Prevented, Idris ya ce ministan kuɗi kuma mai kula da tattalin arziki Dr. Tayo Oyedele ya bayyana cewa kuɗaɗen da aka samu sakamakon cire tallafin sun samar da albarkatun da suka kai Naira triliyan 15.8 ga tarayyar Najeriya tsakanin Yunin shekarar 2023 da Disambar shekarar 2025. Ya bayyana cewa kusan Naira triliyan 5.43 sun tafi ga gwamnatin tarayya, Naira triliyan 6.52 ga jihohi, yayin da Naira triliyan 3.88 suka tafi ga ƙananan hukumomi. Yana fayyace cewa Naira triliyan 15.8 ba wani tarin kuɗi na daban ba, illa dai albarkatun da aka saki a cikin tsarin kuɗaɗen tarayyar Najeriya.

Masu sauraro, barka da warhaka. Kun taɓa yin tunanin sau nawa ɗigon ruwa ɗaya yake sauya makomar wata wayewa? Ko kuwa hanyar ruwa magance fari kawai take yi? Ko kuma tana iya ɗaukar adalci, tarihi da makomar al'umma? A yau, za mu juya idanunmu sama da dutse da ganuwar gine-gine, mu bi diddigin jijiyoyin ruwa marasa ganuwa amma masu muhimmancin gaske a Falasɗinu. Waɗanda suka ci gaba da gudana ba tare da katsewa ba tsawon dubban shekaru. Za mu gano yadda ɗigon ruwan sama guda ɗaya da ya sauko daga sama ke rikidewa zuwa wata babbar nasarar injiniya, tare da samar da wani tsari na musamman na zamantakewa a tsofaffin biranen da ke bakin hamada. Idan kuna son fahimtar wani birni ko wata ƙasa, abu na farko da ya kamata ku duba shi ne yadda yake da alaƙa da ruwa. A ƙasar Falasɗinu, wadda take a mahaɗar yanayin tekun Bahar Rum da na hamada, ruwa bai taɓa kasancewa wata ni'ima da ake iya samu cikin sauƙi ba. Lokutan damina gajeru ne, lokutan bazara kuma yana da tsananin fari, yayin da albarkatun ruwa na halitta suke da matuƙar ƙaranci. Amma mutanen da suka rayu a wannan ƙasashe sun koyi fahimtar yanayi maimakon su yaƙi da shi. Sun fahimci cewa ruwan sama ba wata ni'ima ce da ke zuwa na ɗan lokaci kawai ba. Amana ce ta kowa da kowa wadda ya kamata a adana, a karkatar da ita zuwa inda ake buƙata, kuma a raba kowane ɗigon ruwa cikin adalci. A nan ne labarin ruwan Falasɗinu ya fara, labarin wata tattaunawa mai haƙuri tsakanin ɗan adam da yanayi. A kudancin birnin Kudus, kusa da Baitalami, za ku ga manyan tafkunan ruwa na dutse waɗanda suka tashi a tsakiyar kwarurruka masu cike da ciyayi. Waɗannan manyan tafkunan ruwa guda uku waɗanda a yau ake kira tafkunan Suleiman, idan aka gansu da farko, za a iya ɗauka cewa ba komai ba ne face tafkunan ruwa da aka gina da hannu. Amma a haƙiƙanin gaskiya, su ne cikin mafi ban mamakin tsarin tattara da raba ruwa na duniyar da. Kodayake al'adar da ta danganta su da Sarki Suleiman ce ta sa aka sanya musu wannan suna. Binciken kayan tarihi ya nuna cewa an gina waɗannan tafkuna a zamanin Haikali na biyu. Daga baya kuma aka ƙara inganta su a lokacin daular Roma, daular Byzantine, zamanin Musulunci da kuma zamanin daular Usmaniya, kuma sun ci gaba da amfani da su tsawon ƙarnuka masu yawa. An tsara tafkunan ne a matakai uku, inda suke tattara ruwan mabuga da ke kewaye da su da kuma ruwan sama na lokacin hunturu. A dunƙule, suna iya adana miliyoyin mitocin cubic mita na ruwa. To, ta yaya aka yi aka kai wannan ɗimbin ruwa zuwa Kudus, wadda aka gina a kan manyan tuddai? A nan ne ilimin injiniya da aka tara tsawon lokaci a zamanin Roma, Byzantine da kuma zamanin Musulunci ya taka muhimmiyar rawa. An yi amfani da ƙarfi da ƙiddigar gangaren ƙasa da kuma ƙwarewar injiniya ta ban mamaki wajen jigilar ruwan. An kai ruwan kilomita masu yawa cikin tsari mai matuƙar daidaito ta hanyoyin ruwa da ake kira babban magudanar ruwa da ƙaramin magudanar ruwa. An haƙa ramuka a cikin duwatsu, an ƙetare kwarurruka ta amfani da gadojin ruwa, sannan aka isar da ruwan zuwa rijiyoyin ajiyar ruwa, maɓuɓɓugar ruwa da kuma tsarin samar da ruwa na wuraren ibada masu tsarki da ke Kudus. Kowace magudanar dutse da ke ɗauke da ruwa ba ruwa kaɗai yake ɗauka ba, yana ɗauke da begen rayuwa ga wata birni da ke fama da ƙarancin ruwa. Yayin da muke bin diddigin ragowar gine-ginen injiniyar Roma, muna kuma ganin yadda aka ci gaba da kiyaye waɗannan tsare-tsaren tare da inganta su tsawon ƙarnuka. A zamanin mulkin Suleiman mai girma, an sake gina katangar birnin Kudus, sannan aka yi manyan gyare-gyare ga tsarin samar da ruwa. An kuma ƙara sabbin maɓuɓɓugar ruwa a sassa daban-daban na birnin. Yawancin tsofaffin maɓuɓɓugar ruwa da ake gani a titunan Kudus a yau, shaida ne na shiru da ke ba da labarin.

wannan babban zamani na sake gina birnin. Injiniyan samar da ruwa a yankin gabashin Bahar Rum ba wai wata nasara ce ta fannin fasaha kawai ba. Ta kasance wata alama ta yadda wayewa ke da ikon tsara al'amarinta, hangen nesa na dogon lokaci da kuma muhimmancin da take baiwa mutanen da take mulka. Saboda manyan rijiyoyin ajiyar ruwa da aka haƙa ƙarƙashin ƙasa da tsarin tattara ruwan sama da kuma hanyoyin magudanar ruwa da ke ƙarƙashin tituna, birnin Kudus ya iya jurewa har ma da tsananin yaƙe-yaƙen kewaye da birnin da kuma lokutan fari masu tsawo. Yanzu kuma za mu karkata tafiyarmu daga Kudus zuwa kudancin yammacin kogin Jordan, inda wani ƙauye na musamman yake ɓoye a tsakanin gonakin zaitun da filayen noma da aka sassaka a kan tuddai, wato Batir. Da zarar kun kalli ƙauyen, za ku iya ɗauka cewa wani ƙauyen Falastinawa ne na yau da kullum. Amma a haƙiƙanin gaskiya, Batir wani gagarumin abin tarihi ne mai rai na ɗan adam, wanda hukumar UNESCO ta sanya cikin jerin wuraren tarihi na duniya, tare da kuma sanya shi cikin wuraren tarihi na duniya da ke cikin haɗarin lalacewa. To, menene yasa ƙauyen Batir ya zama na musamman haka? Ba magudanar ruwa na zamanin Roma ba ne, kuma ba tsofaffin filayen noma na dutse da suka shafe dubban shekaru ba ne. Ainihin amsar tana cikin wata al'adar raba ruwa wadda aka kiyaye a nan a tsawon karnuka. A Batir, ruwa ba albarkatun da kowa ke da damar amfani da su ba ne kawai. Ruwa lokaci ne da ake rabawa cikin adalci. A tsarin gargajiya na ƙauyen, ana raba amfani da ruwa ne cikin zagaye na kwanaki 8. Ana shafe karnuka, ana kiyaye takamaiman rana da lokacin da kowane iyali zai iya amfani da ruwa wajen shayar da gonakinsa cikin tsananin bin ƙa'ida. Amma ta yaya suke auna lokaci a zamanin da babu agogon lantarki ko na'urar auna ruwa? Mutanen ƙauyen sun tantance rabon kowane iyali ne ta hanyar lura da yadda ruwan ke gudana da kuma matsayin rana ta amfani da wasu na'urorin auna lokaci na gargajiya da ake kira Elmamad. A nan, babu wanda ke ƙwace wani rabonsa. Idan lokacin sauya rabon ruwa ya zo da tsakar dare, wani daga cikin mutanen ƙauyen yana miƙa bawul ɗin ruwa ga wani. Ba wai ruwa kaɗai yake miƙawa ba, yana miƙa amana ta zaman makwabtaka wadda ta samo asali tun ƙarnuka da suka gabata. Shi yasa kariyar da hukumar UNESCO ke yi ba ta tsaya kawai ga tsofaffin filayen noma na dutse ko tsofaffin magudanar ruwan ba. Abin da ake ƙoƙarin adanawa a nan shi ne tunanin ɗan adam mai rai, yadda al'umma ta koyi raba albarkatun da ba su da yawa ba tare da rikici ba, ba tare da kuɗi ba, kuma cikin adalci. Abin takaici, ba za a iya ba da labarin tsohon tarihin ruwa na Falastini a yau ta fuskar kyakkyawan fasahohin injiniya na zamanin da kawai ba. Ruwa ba wai albarkatun ƙasa ba ne a wannan ƙasar, ya zama wani muhimmin batu da ke tsakiyar muhawarar siyasa da ta fannin jin kai tsawon shekaru masu yawa. Kamar yadda rahotannin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bayyana, samun tsaftataccen ruwan sha babbar matsala ce ta jin kai, musamman a yammacin kogin Jordan da Gaza. Lalacewar ababen more rayuwa na samar da ruwa, takaita amfani da rijiyoyi da kuma matsalolin samun daman albarkatun ruwa duk suna shafar rayuwar yau da kullum ta miliyoyin Falastinawa kai tsaye. Saboda haka, batun ruwa a Falastinu ba batun muhalli ko fasahar injiniya kawai ba ne. Har yanzu yana daga cikin muhimman batutuwan da ke ƙayyade rayuwar ɗan adam, lafiyarsa da kuma yadda yake gudanar da rayuwarsa ta yau da kullum. Wataƙila wannan ne dalilin da ya sa har yanzu ake ci gaba da rubuta sabon babin labarin ruwa a Falastinu. A yau, duniya na fuskantar babban matsalar ruwa. Yanayin ƙasa yana sauyawa, koguna suna ƙara bushewa, ruwan ƙarƙashin ƙasa yana raguwa yayin da taƙaddama da rikice-rikicen albarkatun ruwa ke ƙara tsananta. Duniyar zamani tana neman mafita ne ta hanyar amfani da sabbin fasahohi da suka fi ci gaba da kuma haƙa rijiyoyi masu zurfi. Amma wataƙila amsar tana cikin tarihin da mutane suka gada kuma suke ci gaba da rayuwa da shi, wato tunanin mutanen da tsawon ƙarnuka suke shayar da gonakinsu bisa tsarin rabon lokaci ɗaya bayan ɗaya a bakin ƙaramin magudanar ruwa a Batir. Domin ruwa yana kawo yalwa ne kawai idan aka raba shi cikin adalci.

0: cioè Pier, lei non...
1: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na tafiyar ɗanɗano. A cikin wannan kashin, za mu shiga cikin tarihin girke-girke domin bincikar su, wato miya, wadda ita ce mafi tsufa, mafi aminci, kuma mafi kyawun abokiyar zama ta duniya. Za mu bi wannan labari mai ɗumamar zuciya daga al'adar miya mai ɗimbin tarihi ta Anatolia zuwa miya masu ƙamshi na Asiya, sannan zuwa miyoyi masu kauri da madara na Turai. Tarihin miya ya kai tsawon tarihin gwagwarmayar ɗan adam na neman tsira. Masana ilimin tarihi sun ce bayan ɗan adam ya koyi sarrafa wuta, abinci na farko da ya fara dafawa wataƙila shine miya. A zamanin da babu tukwanen ƙarfe, kakanninmu suna amfani da manyan bayan kunkuru ko kuma fata a matsayin abin da za su dafa abinci a ciki. Suna cika su da ruwa da duk wani abu da suka samu, sannan su tafasa ruwan, nama, ganyayyaki da hatsi. Miya ta zama hanyar da za a haɗa 'yan abubuwan da ake da su ta hanya mafi sauƙi, mai cike da kayan ƙamshi kuma da za a iya raba wa kowa. Idan kun shirya, ku biyo ni mu fara wannan tafiya tare. Al'adar miya ta Anatolia tana daga cikin mafiya arziki a tarihin girke-girken duniya. Ta samo asali ne daga haɗuwar ilimin rayuwar makiyaya da kuma dabarun noma da zaman wuri guda tare da ƙa'idojin cin abinci na fadojin daulolin Seljuk da Usmaniya. A Anatolia, saɓanin yadda ake a ƙasashen yamma, miya ba wani abu bace da ake fara cin abinci da ita domin buɗe baki, ita ma abinci ce da kanta. Idan muka duba bayanan wuraren girki na zamanin Seljuk, za mu ga cewa ana amfani da kalmar ash wajen nufin abinci, har ma da miya. A daular Usmaniya kuwa, ba a fara ranar da irin karin kumallon da muka sani a yau. Maimakon haka, ana fara yi ne da kwanin miya mai ɗumi da ake sha yayin fitowar rana. Miyar Anatolia ita ma wata tsohuwar tsaka ce ta ilimin magungunan gargajiya, tarhana, wadda Mahmud Alkashagari ya ambata a cikin littafinsa na ƙarni na 14 mai suna Divanu Lugait e Turk, kuma Turkawan makiyaya suka bunƙasa ta hanyar amfani da dabarar busar da yogurt. Ta shiga tarihi a matsayin ɗaya daga cikin tsofaffin miya da aka tanada tun da wuri. Ba abinci kawai bace ba, hanya ce ta haɗa madara, yogurt da kayan lambu ta hanyar narkarwa, sannan a adana ɗanɗaninsu domin su kasance masu amfani ko bayan lokacin da aka girbe su ya wuce. A asibitocin daular Usmaniya, miya tana daga cikin abincin da aka fi bawa muhimmanci. Misali, ana kallon miyar wake, wato lentil, a matsayin abincin da ke taimakawa wajen ƙara jini, yayin da miyar biki wadda ake yi da naman rago da yogurt mai ɗauke da protein ake kallonta a matsayin ruwan da ke bada kuzari. Rarraba miya a kullun ga dubban mutane a wuraren rabon abinci na kyauta ya kasance babban shaidan cewa miya ba abinci kawai bace, har ila yau alama ce ta adalcin zamantakewa da rabon arziki a Anatolia. Kusan kowace irin miya a Anatolia tana da nata tarihi da kuma asalinta. Yanzu bari mu ɗan kusanci wasu daga cikin waɗannan kwanuka masu ɗumi da ke fitar da shiriri. Miyar tarhana ita ce ilimin mutanen Anatolia da yadda ake adana lokaci. A lokacin bazara, ana haɗa madara, yogurt da kayan lambu, sannan a busar da su a rana domin a tanade su zuwa lokacin hunturu. Tarhana tana da ɗan tsami, tana cika ciki, kuma tana taimakawa wajen kare lafiya. Tarhana ita ce kamar madubin tunanin mutanen Anatolia na gargajiya, wato shirya abin da za a ci gobe tun yau. Miyar ezogelin kuwa ita ce ɗaya daga cikin mafi kyawun misalan yadda mutanen Anatolia suka ƙirƙiri abu mai ban mamaki daga ƙananan abubuwan da suke da su. Haɗuwar jan wake, tsakin bulgur, shinkafa da nama tana samar da wani ɗanɗano na musamman. An sanya mata suna ne da ezogelin, wata mata wadda ta kasa kasancewa tare da wanda take ƙauna, amma ta ƙirƙiri wannan gagarumar miya

0: ɗan lemon tsami da kuma wannan kyakkyawan launin rawayar da ɗan garin kurkum ke bayarwa. Bayanai daga binciken tarihi sun nuna cewa an shafe shekaru 10,000 ana amfani da wake a wannan yanki. Saboda haka wannan kwanan miya na daga cikin tsoffin girke-girke da ɗan adam ya taɓa ɗanɗanawa. Idan muka ci gaba zuwa ƙasashen Maroko, Algeria da Tunisia, za mu haɗu da harira. Harira ba miya bace kawai, cikakkiyar lafiya ce a cikin kwano, wadda ta kunshi naman rago, waken chickpeas, waken lentil, tumatir da kuma sandunan celery masu yawa. Wannan miya tana nuna a cikin kwano irin tasirin manyan ƙaura da haɗuwar al'adu da suka faro daga Andalusia har zuwa arewacin Afrika. Idan muka ci gaba zuwa yamma zuwa Turai, miya ta fara ɗaukar wani sabon salo har ta zama alamar matsayin zamantakewa. A Turai a zamanin tsakiya, miya abinci ce mai sauƙi ta talakawa, inda sau da dama ake gutsara bushasshen burodi a cikinsa. A zahiri ma, kamar Turancin soup, ta samu asali ne daga kalmar soup, wadda ke nufin gutsararren biredi. Sai dai a Faransa a ƙarni na 17, miya ta ɗaukaka ta zama wani nau'in fasahar girki. Miya mai tsafta kamar kasum ta zama abin da ba a rasawa a teburin sarakuna. A yau shahararriyar miyar albasa ta Faransa ita ce ɗaya daga cikin mafi kyawun labaran yadda gwagwarmayar talaka ta neman tsira da albasa da burodi ta rikide zuwa wani abinci mai daɗi da ya shekara a duniya. A Italiya kuma minestrone miya ce da ake yi da kayan lambu. Nau'in kayan da ake amfani da su yana sauyawa gwargwadon yanayi. Wani lokaci ana ƙara taliya, wani lokaci kuma a zuba ɗan wake. Wannan miya tana bayyana falsafar girkin Italiya, wato amfani da duk abin da ake da shi a lokacin. Gazpacho kuwa miya ce mai sanyi daga Spaniya. Ana yin ta da tumatir, barkono, tafarnuwa, kokumba, man zaitun da burodi. Wannan miya ta samo asali ne daga haɗuwar al'adun Larabawa da na Spaniya, kuma mai yawa al'adun meze na daular Usmaniya da Larabawa sun yi tasiri wajen sunanta. To, menene bambancin da ke tsakanin waɗannan miyoyi? A Anatolia da gabas ta tsakiya, miya tana daga cikin farkon abincin da ake ci. Ana fara cin abinci da ita domin buɗe baki, kuma yawanci tana da sauƙi. A Turai kuwa miya na iya zama abincin buɗe baki ko kuma babban abincin kansa, gwargwadon kaurinta da yadda aka shirya ta. Akwai bambance-bambance wajen kayan da ake amfani da su. A miyar Anatolia, abubuwa kamar waken lentil, tsakin bulgur da tarhana su ne suka fi fitowa fili. Miyar da ba ta da kauri da laushi wadda ake yi da madara ta fi shahara a girkin Turai. A irin waɗannan miya ana dafa kayan lambu har su yi laushi sosai, sannan a niƙa su koma kamar kullu kafin a ƙara musu madara. Masu sauraro, miya ba tukunyar tafashasshen ruwa ba ce kawai, ita ce mafi sauƙin hanyar nuna rabon arziki da kulawa. Ita ce ɗumi da cokali guda ke bayarwa a zukatan mutane, duk da bambancin ƙasashe da al'adu. Daga waken lentil na Anatolia zuwa kayan ƙamshi na gabas ta tsakiya har zuwa albasa ta Turai, miya ta zama harshen da ɗan adam yake fahimta gaba ɗaya. Masu sauraro, sai mun sake haɗuwa a kashinmu na gaba, yayin da muke ci gaba da bin sahun wani sabon ɗanɗano. Ina fatan teburanku su kasance cikin ɗumi, miyarku kuma ta kasance mai albarka da lafiya.
1: Tafiyar ɗanɗano

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.